0: tasi fasalunga al samof so tai ya peon fa fuga maina talatu tat fasalunga sunga yalu filufi fam joinu koini to my le malo fa talo fa tu filufi malo le so fo momen langi ma
1: ya tat so ta to fa malo ale ki malo fo ile ta wata ya male on sai fo le ne yaso Matango fia fo ile ne yaso malo lo fata waina ole maoli ma wai fo se fa si nga malo si na yuta tu tanga tamai na duenga masani fe fe nga yai vayas
0: yo wa akusa ole matariki as o se ole fa mana tuino le tausanga fo la matanga ole atau sang foule a maudi ga ye wa leva li fa manga kwa foule ni fa manga kwa maudi ya al fa ole mings ole pale mi foule ni wind o tsinda ader
1: aderna
0: wo ga ko sanga ni ma nga yanga le fa tu la fo no ina le ve alo le aso le nei al matriki ma so malo lo ni usila ato ya al fa lo ngo kai foule ole ole matriki ole fa putunga foule ne o fitu ya la ngo mau le fitu nei mai ole la sukunga la ringe ye oso ai sui sui ya la tausanga kai mi oso ai ai tausanga ta tas melnga es ya so fa mana to ta to ya ai fa alongo fo mau le fo le nei ku so la so ringe e ko komo mai me a jo se o langa fo fo le nei a tausanga fo ya la va pela to le O fufunga ole tua, po fufunga ole li, mata riki. Ia lau kau wharongurongo akunga e ele, ele mwinga fwoi ole, le nei aso malo ro, ia olo tatu famine tuina ele nei tausanga.
1: Ia, e ua ulafau alek, ia wa e pe ele, masalo po le tolu nei o tausanga, pe atalu na
0: amatamai, a famamalu. Eo, kaimio te sinda.
1: A dena, ia.
0: Nga amaka fama manua iloa, sahi fwe hafai kionga voi.
1: Ia, na yei fwe fai kionga.
0: Ko kele fwe lele au fai longa langu le angi sila vone. Ia, ina peo inga le nga mafu me olte sinda adene na tu malosi. Fama natu le nengia so ta hua fwe yo nai tangata finua po tangata o mauri. Ia, ia, pupu fwe tatu maaf tangele so na aleluai tula. Ia la matu tua tuli tula mumoi tua swele tina unanga ne ia lifa muli talo ia na te fa uina ma tu tua tuli tatu tula muli o le tatu pulkala mire ni yaso tatu tali pesile nei ia tadi mai tatu atu ina ya tatu fa silung fa pisi nisi nei nisio company o loo so soani marangolongo ina le tatu leiti o nei si on sai mea ua le pete wale ka pe pese loko ya la ku pese Jerome

0: Temi fo ilia sa pisa pu e mai ai le new sai fo il tamatai fo le o papra driva.
1: Ei. Ah,
0: inai motu io tu valu kimi pati ia pe wa matana mo toi fo aile.
1: Walu lungal sam.
0: I walu lungal sam.
1: E lo koe umi rungu nga. Ia mai fo, oia e le ongi wea e wa tu valu.
0: Tu valu.
1: Tu valu nisi ngu leo mo kwa afaina kele isu ingor kaule wengi. Ia, pauha. Ia, tu a tal pese nem salo leo tu noe te uru maltina leo onanga nei a lifa mulitalo. Ia, mo lana porkala me fo ole nei aso malo lo ole tamariki ole afoi.
0: Matariki.
1: Matariki.